Anak ki hun din na leb, din na kwas ti mal cho kareb, di siya kwan sa dikanghel, mariko direktor, siya kwan chak na bal siya, mariko siya iskanap. Awanik ka na ro, iskanap magi hunak sa iskanghel hunak, di toksolok, mariko tok ben, sa iskanghel hunak, tento, pan coach Benny, kamanim anu lain rally kumon, di ka direktor anak kwan, na coach Benny, ninteng a, marak na patso kakwik arutrah, utmakwa, ismakmal iskanghel, kamakusot ningire, tento, pan akpil, charo, nakanghelak, mkustyal pala, tepilish, marchik. Narachten ankil akwan kinchroch benkil utkamana kirkinet din jóvenes nank enchol rahalal stikrechia nank enchol chisten ankile bste alarena okaqe mikanarute kanakli kokal chimaqash sol bale eskomon edikokal yokosh kavrisingile banakwan chanchan holich en akwim chanchan holich en utso dikokosh kavrisingile pi chabil yokosh akasingish kebals awoni holi utso chabilak sakun kutank liruchin bitirshiruchin dichabil bitya utkamana kirkinet dikokalain an ki us yokosh chisten ankile pues qiliruli qakangel aran sao qachol bitya anan li dinakwash kos balcho keke pues kamanintian na nasao senchol aninaw kho nachtil utkhoqe ut partushin shkanab li kwa dikini lo lak angelin dikadik indi di escuela dominical di tehe chiku tsakali shtianali di changru okuli ka iglesia li kapaban umarak changru na kwankin la indik indi shk angeli kwa dios special anan di napiek ala insalin chua.

kil bante sa kabing sa kuya kamak so elung sa lehong kabal ko ako sa kli katak lang kil utaran so lakchak bante sa ere unsur chik na kanum si kash kabili rati li ko adios pa naks ko ako ni kalat al hulah hulah ta kabit siya nakahayik chikan ang las 5 y media bante sa ere yugas sa kabing kil churuli hong kabokay nakakachinom tahanak sa ile chola Anteos li kabinkil to karan sa lehong kabal, esli sa este bakcha sa plataforma ng kachis kil.